mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti eyin omo Olorun tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu lafe mojumo yi ni gbogbo bi ti e ba ti gbo owo ja eto yi wake up is another morning devotion oni ni ojo kan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa Friday for that matter gbogbo eyin omo Olorun te fe ki Olorun o se weekend fun yin edide weekend is another Friday won bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijinle ife to nfo won agbara enikan ni woli ta lo ndun yi pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gbagi titun ni ilu Ibadan mo gbo leti mi won ni ki nfinu findo so tele mama baba the law will make your children to become a voice not a noise Olorun yo je ki awon omo re ko di ohun ki sariwo kapala badi abada shahala in this nation in the whole world your children will become a voice ninu aye nilu to wa omo re yo di ohun ki sariwo e fowo kan awon omo yin to ba nbe nitosi eyin omo mi e gbo oluwa you are a voice not a noise mo kiyi gbogbo eyan omo Olorun mo bo ni bi pepe e fa awon omo yen lowo weekend leleyi today is another wonderful day and bi oluwa se nbe ti emi nbe laye pastor Dekunle Epaphras lo nkiyin to logun to logun emi mo nkiyin te leso te leso emi mo nkiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde ati mu nkan meji ti Olorun le se and gbogbo nkan lo le se o gbogbo le le se o gbogbo lo le se o gbogbo lo le se Olorun aye raye e ma bo nbi pepe eyin ara osodi e ku amojuba mi ni agbara Olorun ni ago mefa idaji ola ni fere njogi woli Odekunle Epaphras yo wa ni ilu osodi ni ewe nla primary school ti nbe ti npe le ewe nla yen ibe gangan ni ma ti pade yin ibe le ti pade Jesu ninu aye mi bo ba se juwe ma juwe fun yin eyin ayan fe wa do bale e wa kunle e wa dupe lowo baba mi na gbori ile feju okan soso ajanaku ti mi gokijikiji oba pani jejeje bi eti ye metu awa ogo re a fe we n to le gbe to go ye are nikan ni aye are nikan ni isale ile ni gbogbo aye o nikan ni ade ola ati ogoye e ba nki e ba nge e ba ndupe lowo baba agbalagba gbogbo eyin omo Olorun do bale e ki baba re gbogbo eyin mama e kunle e ki Olorun emi awon woli e so ipo seun gan awa o le fogo e fe lomi ori won gbe o ja fogo.

0: nawo re medeji aya bi tayo ba gbomi okun leko e so pe leko eko ilomi okun wa e wo bo se te eko ina lomi osa na wa to na to te e wo ni nti ra won nu awon medeji ko se ti oraye ti e bo ti wu le ka po lori le de yi o bi mba po to si amije ni ke ni lo aye ti e na yo e ki pe ni ma raye ni iseju abo si e dupe lowo awon te ba fe dupe lowo won
1: ah mo dupe lowo baba mi ati mama mi fun awon oro te ma ba wa so ati awon eko te ma ko wa tori o change life mi gidigidi toko mi gan pe ah you are in church to lo yi o o change life e gidigidi tori mo ni agidi o baba mi
0: mo ri be
1: ah mo de ma yoji
0: e modiyan
1: o toko mi gan ma ba pe ah iwo odi o se like odiyan ba yiyi ma ni ewo e fi mi le so baba mi mo tu wa di ibi ti ibi ti ope mi tu wa lo so wa lo sodo oko mi gangan o duro ti mi o ti mi leyin tori ati baby ni mi ti mo baba to bi mi lomo baba mi ti ku lati baby mi mo won rara so iya to tu wa bi mi lomo na igba ti mo da nikan mi ti mo fe se nikan mi ku 21 days ni mommy mi na ku ta de ti dani ka so na iwu gan won ti gba so tori ondo na wa won ti wa gbe aso
0: igba te da iyawo soju ona to ku 21 days mama ti nbe nbi ogodi emi bo fi agbara sami ko ni je pe awe sida so oko yin ni baba yin
1: oni
0: ya
1: oni baba mi oni ya mi ko ki fe je ki egbi kankan ko ta le mi ra
0: oko gidi niyan ke so ko ti o mo bayawo ti o mo baja nteju gbogbo eyan ti o mo
1: ani amo pe ni suru
0: se nti mo pe yin nu
1: amo pe ori ki lo ma pe mi ori ki mi ni so
0: oko mi oran ti
1: tawe eyan ba fe pe mi ni ibi ti won wa lo wọ́n ní àmọ́pé ma ní yes so bàbá mi in fact mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan so torí àwọn family wọn máa sọ pé oògùn ni mo lò oògùn mo ti gbé nǹkan fọmọ wọn jẹ mo ti ṣe kinní kan bàbá mi kẹ̀dẹ̀ wa máa wo even ìgbà tí ọmọkùnrin tó wá bá mi mi gbà fún omi ìpínlẹ̀ kọ́kọ́ gbà fún.
2: ẹ lè sọ́tàn mọ́ parí ẹ̀ èmi wá bá yín dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá ọkọ yín for good 15 years
0: to be gbe yin le
2: ti o fa gidi ti ibo ta bo se lo buru to bo se lo se tini to
0: iya po re
2: lo yo ko yin iya daada ni
0: ka ma
2: ko o mo ra o ku gbogbo e o ku bi to sin yin de emi won ogun
0: e pa te o fun jesu abi be ko odun melo e wa wo bi to sin de ibi re ni o iyo oko yin o so po buru o bo se n ba yo di to emi re yo gun gbogbo nti mama re o duo se gbogbo nti daddy yin o duo se manaka tali abadosha Ọlọ́run yóò gbà fún ọkọ yín yóò jẹ orí ṣe fún yín ẹjọ pẹ láyé mọ́tò yín fẹ́ dé.
1: Mo ní mọ́tò torí ìgbà tí ọkọ mi ra mọ́tò so ó di táì ìgbà kan tí ọmọ mi ṣe wà límọ̀ so táì ìgbà yẹn wọ́n ṣàgbógun wípé.
0: Wọ́n sá fún yín mọ́tò ọ̀rọ̀ pọ̀. O lọ́rọ̀ pọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ bàbá mi náà ọ̀rọ̀ pọ̀ ẹjẹ mọ́ ẹ lọ kó tó di pé màá lọ gbogbo ẹ̀yàn àkọ́bí ọmọdà òní ni climax mọ̀mọ́ irú ẹ̀bọ 1-2 fún àkọ́bí ọmọ rẹ gbogbo ẹ̀yàn ọmọ náà wá irú ẹ̀bọ ìwọ ọ̀bá mọ́jà kọ́bí bó bá ṣe pá kọ́bí ni ọ́ san ore oluwa so mi do loro iwo lo le so yan di oloro esa lati ni oro ki sagbara bibeli ni nipa agbara eni o le di nkankan eyin te ni da mewa ko si olorun so mi do loro bibeli ni laaro fun irugbin oni losan fun irugbin oni lale mo fa owo eseyin o mi ti o pe o eleyi to fe se laaro eni o pe o eje a lo sori facebook egbe bottle water yin dani eyin kan ti constant o ti ye yin eyo kan na ni oni lo pe number 4 so gbogbo eyin te fe san ida mewa o fe sun re o fe se kankan o fe san kankan si radio program yi oya e wo account yi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank Bin yon basi wole e lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in ye Comfort Life Mission International ni yon yotun be jade eto wa daju gbogbo eyin te nka bibeli te le mi leyin kin to gbadura fun awon omo olodun ti won bi loni iwe job chapter 13 titi wo 18 la fe ka 13 to 18 please e mo deja re o ye mo bo gbogbo eyin olorire ti won bi loni ateyin te mark wedding anniversary e wa kunle kin so tele ago mefa abo le pade woli odekunle e papras lori facebook tiktok and youtube pepe yemi o tun pomo laaro yi eyin omo olodun ti won bi loni iwaju iwaju ni ope bi ti mo re si eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile tuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo te yan ko home ati ile te gbe mo ase ki ibukun ko ya gbogbo eyin omo olodun te mark birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe so testimony 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin o olufe e je mo lori youtube
3: from the end of the earth I will cry to you when my heart is overwhelmed Lead me to that rock, to the rock that is higher